0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke nre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi hano ka bahere ndia ka wirawo ya peye othana kikhonre meto okati batinkia ka wikile yo hiyo meto mukina ko kimphanya bakhale ka wera mali ya khuweta meto masapahi
2: mohano sheni irane ni meto mukina
1: niyo kirokura
0: nona manya pulisa
1: nikiri mwemelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
0: Mahawa wento mitoko tia waka.
2: Eke kai. Timuka nyerirano ntoko mahawalolo omusi. Waka pela mari nyorupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihina tuupu wela mkale loyo uo.
2: Atuwa mwenye. Muna penta mari nyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukhala sekene kumini kuru
1: ko shukuru yaka muno khala papore ra murima
3: ni rento kohiyo mukhale no yoya sosi vani mirerlo sokwani mukhale wote wa murima osiva vanchene okhala vanchene ni mpento wata
4: Maisabo, masvida
5: itanto mo
4: masvida maisabo masvida
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

motoko kira kamara kan drone wani kina re namara ka tiroko wani bajani ako wani kaito male bidiaka kina thara lidaya kibwa kama mpa mloko di matanu eria ria la kirume yake pidi nkahani yake rubenani tivi tivi tivi tivi kira kana wiria no ratene epidi ya rumbeki ni hinya wira malo sapatu ndo wena to tokopela na mbaba rotuku mama muiha bulela masina abenya kan roka ithabi alapa tone maka masini pehere ko hihi wele hiyo kai ho kolwa ki roko wani nkela ka ponya ka maraka kira ka mahabo ko na ne maraka ba melo kin rowa shaya ka hin tokan na mutuno ki rahanin na amaraka ya ina bila dabiro haba na kosa sorona kira ka yona sheria salama melo mutima kele bale na hiru ka sheria ka sabatu amaraka na kucham ko pakam na kilo we kore bule ana te warobo se sorona no te wewe ya ni mahabo na tumo ne ni wakuba kabulla lo kabulla lo kabulla lo kabulla lo ko paka ko toko tonya ka patara kitakana ka nyonyolo ilona maraka na rwana kira kam ko ha woni kana ba kina bena niyo nin tabi naka kina ro ko bela mun ha bulela ka panya kala ora mi loko meni na fa kan na shesu kira kan ya mi loko mera rutu mi yom mansaka kira ya kila nin roke mi kina ku shatwa kira wana ka kira yo nan ba ma waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja kini la ni weta bale ba pele ko nan ba ma mamlo kana ona inna mo ruweria Santa fulawe nsabina we sharea. Kira kamanyu papa mrini hava ramri mono na mubabani. E hakoki ya sherie. Ni marabu rere keta fulanta bikera sheni. Kira nte hakwe antula tipani ba. Mikira kamanza ka kinne hereria. Baba ne mio kai kila ti mukite manlapa. Kina ba jere hakwa ka wa sheria. Na kulipa le wodere ka panye mreri. Nalo ban kono monya ka manori bokuwea. Abuji ye mkopa na ati chawe. E hakomi kia kwana ne pokula na

Ravi ashai ore raka ni wapila. Nakala no te awene. Baba do wira herere anamu tepiha ore rawayae. Yorera yo kala pahi. Wiro mweta mutuname laura. Weta sa opaka bala ni haiye. Okala wira kala oswela. Orate la makalilwaya. Nipena rneni ya 3 ora jamasua ote. Kwa mnutu mloko mili ni miraru ni mpahira uholo. Ni kumhira ka masipu ahu yala hofrika na ni molumo epatane.

Mo estudio uma rádio Moçambique, em sua província ali, e há um plano empanhar rene 4 horas na maçua ou tecua. Minuto, mloco mxexe, nem mxexe. Nem pa hera um rolo, mas se pa huya la ouvricana, molo mo, ai patane na ve, a le ambaram tego na hale, ura xipapa, le ambaram tego, na ximama, ne varam tego. Vai igual a lai. Atuale otene mpunyini muto lava atikaka mamiteko mwaya kumakaya vara wa mteko arimu rampani amulipela shapa kina kuarimu ento nina pentela wira apie owani ni mretele ya panye anamane arakumi neveto awere opumure okala wira karer omukirinka ukuma osi isu mpaka ikatire 3 zora shemasuo tekwa ni minuto mloko miraru. Atutan kumanelaya, kina ku wanopiso pia, kina ku amwa kuvea. Na ve wakile la ni wakale, wakile ni wawasana, wapamae. Kui kalaka ntoko wira atu yangwe haweha nenina no vava. Upi watia na upia, alopana upia. Na kalamano mooni. Nakala mano ihale, nakala, we rongwe haniwa paha na amiru iku. Matu haya, iwa haya. Kiri wano kala siwa mo. Wano kala siwa, sai sai, kiri wa siswa. Ulu, kia oje liwa omwenye rani wakina amiru wa nare. Atuvo, amwira yaka itano, urihiho wohi pontia, wohi shene. Wohi mwapenyene, wohi murumhalene, woha kililaniwa, wohi sheni, wohi sheni. Atwa no kalapai. Ai, alopwa na matu. Oo, tamota mkino. Kwatro rajia masuote kwa minutu mloko mshesheni mtana moha. Nimpwa hera uholo ni kumhera kama sipwa huyala uvrika na molumo aipata ni mstudio maradhi Msambiki. Emiso provinciali ya wana mpula noai.

Rimelai. Ambara ga pa hura ta ne metro satano wo otu pantha po ova revulanta ya tu. Ai wana mane ya ki wa ha ka ni riwa nam ha pali wole. Ambe kale tu satana ohia bulantia ya.

Amanya vai brillar melo a e momaria kalawira e wili pihera teretu yulu pale vanjeni sha wili pihera matere ku amui hale vavo mdenye ntrapo notinante pahe masimu ili pihera ke pahe matere ku a muhira ye yo ke nare mutere ku a kan venya ka muili pihera ka mutere ku a ka hi homroka e ora kana wa mu e mutanola alo pana wo ki hiya na mu ku shamusa ko mu pithela muir naro pa he piro yo holwae ni hikuno mo mona murero ni hikuno mo muira iva hirera vavale ka minyan la ka pa hi minya na manrio kuraka miwi o kala wira mo onkumela mo kota kutho o ka thuki na ko muhira ke wira mashi ko ta khaliwa mi ko ta khaliwa ko ta khaliwa na riki na ko munshuti a mo ka hiono nkhala murero ro wa shaka rupa huririwa wa shaka rupa hi uririwa e wo riki na ko munni vira murimiwa mo miwa sene ka hekene na metoka basi vavale kino nyikala kina mwirwa munyikala ke pahen vireke mroka muna nyikala mwira ka maye wunla maye masin hikun no mnono witonno kwe munira i masivala asu wala wira kahira sana kavinra kamotra ponimwe.

0: pani wei wo
1: ba pa na ne ko ajo ko tan pe na wala bula ni nyowa ditia
0: ahe mo sto du marra de mosambique em so provinciali ya wan pulava ni mponya ni a Nreneni sezora jio hiu minutu mloko mili ni mtana moha ni mpo hera unholo ni kumihera kama sipu ahu yala ovrikana ni molumo patani mstudio maradi msambike mso provinciale ya Wampula.